Saa saba dakika 57 zikisaa dakika 3 timie saa 8 kamili za usiku. Tunakonga nyoyo hapa sisi saizi.